0: Yuchten kanamtinakni ngauten unakumi apatami atakumi su kasatun kanamchit kingathun khwani kiwayuki 6:40 AM mani mamtirishmi
1: litnaurakh punak tingumallgan nasvagluku quyaawikaqlukutallaaqan asigalunitsalillhinik quyaawikaqluku quyaqnilukullu taqluku ikayuqluta litnaurat liquraallhkaat tingumannauput